0: Yung sa yung ginagawa ko po kasi sa dance studio ko, and when it comes to kahit sa ibang dance studio, they do it per term. So kunwari one term is 10 sessions. So pag mga kids hip hop po or teens, yung mga hindi naman po sasabak sa competition, once a week lang po sila, and it's just an hour of a class kasi para hindi din sila ma-bored masyado, and they get distracted very easily, yung mga kids ngayon. So we just give out 1 hour for that session po. And then kunwari dun sa mga nag-audition po at nakuha sa competition team, yung mga meron pag may mga performances kami or events na kailangan salihan, yun po nag twice a week kami nagpa-practice, at nagsa-start po kami from 6 p.m. tas siguro latest na 12 a.m. nag-e-end. Ganun kahapon. So talaga, sagaran po. Sagaran ang aming practice kasi that's the only way para at least mas bumalik pa sila or kami po para. Yun po.
1: Naalala ko yung mga pamangkin ko sa Wellington. Ano? Kasi yung ganung age, yung mga 5, 6 hanggang high school, yun ang ano nila eh. Meron silang may training sa kanila outside the school. At nakabuo sila ng grupo, yung hip-hop nga, yung sayo nila. Pero after high school, so syempre, may kanya-kanyang university. So wala na. Pero naalala ko, nakikita ko yung mga pictures at videos ng bata pa sila, parang ano yan, Jubel, ano yung hip hop, parang ano yan eh, nakaka-attract yan ng mga kabataan, ano yung
0: beat po kasi yung songs eh, tapos R&B, yung mga kung ano yung uso na song, pwedeng kung ano yung uso, mga whatever, Bruno Mars or mga Usher, so parang nakaka-relate lahat, tas very parang medyo talaga parang maiinganyo ka sumayo kahit yun nanonood kasi very fast beat yung unlike kung pag ballet or jazz parang wala masyadong pero pag hip hop medyo parang lahat parang mapapasayaw rin kahit
1: audience mapapasayaw talaga
0: so, pwede mo kasi i-mix yung music, so pwede mo siyang gawin ng parang you're free to do whatever you want with to the music. Pero when, pagka mga ballet na hindi mo siya pwedeng i-change, very strict kasi, parang ganun po.
1: May routine, ano? May routine yung mga classical na no? Ito may parang pagka creativity and so, Jubel, yung session. So, at the end of the, may recital ba tawag nun? Or performance?
0: Performance po. We do every mid-year, which is July. That's the first performance. And then the last po is on December na. Yung parang biggest ano na po namin sa theater na talaga. Usually po sa first week of December.
1: Asa yung sa December sa theater, yung big venue na yung ano?
0: Yes po, wow. Yes po.
1: So ito yung mga estudyante na for 6 months, so doon magpa-perform sila na ano, yung to showcase their natutunan nila tsaka yung creativity, artistry nila, o naalala ko sa Pilipinas yung mga singer, di ba, yung meron doon yung Center for Pop Music, no, sina Butch Albarracin, kasi naging kaibigan kami, so nanonood ako ng mga yung parang recital tawag doon, so ito performance, no, sa dance, no?
0: Yes.
1: So upcoming yung July. Now, ito yung mga kabarangay, ito yung detalye ni Jubel, ayan, yung mga nakikinig, nanonood ngayon, no, ba, interesado, no, dyan sa Christchurch, ito yung kanyang mobile number, ay 022-566-2549, at ang email naman ay jubel.nunez@yahoo.com, no? And para sa karagdagang detalye at informasyon, pwede niyo rin puntahan ang website sa www.euphoriadancestudio.co.nz at nandun kompleto kung ano yung mga gusto nyo makita, no? Jubel, this is already the third year, no? Third year na ba ng dance studio ito or second year?
0: Actually, fourth?
1: Four. Okay.
0: Yes, bang fourth year na po.
1: Oh, that's good.
0: Time flies.
1: Sabi kasi nila, pag you start a business, yung first 3 years, ang sabi nila, ang medyo talagang challenging. And if you overcome the third year, may challenge pa rin, pero medyo

0: Ano na, parang maandap-andap na. And I think that is where you are at right now. Your dance studio is in the CBD. Nasa CBD ba yun? Sa Christchurch?
1: Medyo malapit po sa city po. Hindi naman po
0: Oh, yes.
1: kami.
0: At siguro eh pagpunta ko diyan sa May eh magkita tayo at personally eh ma-congratulate kita at nang makita ko rin yung studio mo at saka yung magkape tayo yung mga ganun.
1: Sige
0: Kasi
1: po.
0: alam mo Jubel yung mga like young people like you no na merong may passion and then they turn their passion into ito hindi po negosyo eh. Parang business pero at the same time yung ano may deeper purpose akong nararamdaman dyan sa iyo eh. So and palagi ko siguro kasama na dyan yung UP Diliman training mo na ano yung parang aktivista na gusto mong maano yung mga aktivista hindi in the sense na sa gobyerno pero aktivista in the sense of yung tao no yung to yung enhance mo yung ano yung tao yung kung ano yung capability niya and I think you're on the right path no tama ka nga no you have your ikaw mismo ikaw na yung ano to ikaw yung may-ari ikaw yung choreographer ikaw yung teacher ikaw yung gagawa ng curriculum so ano yun na you don't have to you know go through the process of teaching something na hindi naman galing sa iyo, di ba? Parang and then kasi I don't know, as the teacher siguro when you have a student, so titingnan mo yung ano ba kaya nito, ano bang ano nito, ano pwede dito. And you cater to that, no? Unlike pag nasa mainstream eskwelahan tayo, eto yung ano, kailangan magkasyahin natin to. Although pwede tayong mag-equip natin yon na ano kasi creativity naman to. But yeah, I'm so happy and excited na ikaw ay nandyan, no? So ngayon, pag-usapan natin yung mga international competition. Yung sa Australia, no? That was 2 years ago ba yun? Sa
1: Last year lang
0: CBD.
1: po.
0: Last year. Oh.
1: Last
0: And marami kayo, di ba? You brought a big group
1: 25,
0: to
1: ano po, dancers.
0: 25. Saan kayo nag-perform?
1: Sa may, saan nga ba yun? Nakalimutan ko na
0: Melbourne
1: po.
0: o Sydney?
1: Sydney po kami. Pero nakalimutan ko po yung exact place. Pero medyo
0: Hip-hop
1: challenging
0: yun.
1: po
0: Hip-hop competition din yun.
1: competition din po yun. Nag-qualify po kami dito sa Christchurch. Kami po yung nanalo. Kaya we had the chance to compete there.
0: Oh, so were you there as representative of Christchurch or New Zealand or ano yung ano ba
1: Representative of
0: yun?
1: ano po? Basically, New Zealand at saka Christchurch po.
0: Okay. And your students sa Jovel, hindi lang naman sila lahat Pilipino, no? Kasi nakikita ko sa video, iba-ibang it's a multicultural, no? Although marami siguro ng mga Pinoy, pero iba-ibang ano iba-ibang grupo no? At dito naman sa national I think when was that last year din ba yon pumunta kayo dito to compete
1: I think that
0: sa
1: was 2 years ago po, yun yung Hip Hop International naman po na tinatawag na competition.
0: dito sa Auckland ginawa
1: Auckland po yun. Kung kapag nag-qualify ka, ibig sabihin pag nasa kunwari top 3 ka, you get a chance to go to LA naman po.
0: Ah, so sa LA kayo pumunta.
1: Ay, hindi po. Pagka nag-qualify dyan po yung
0: Oh,
1: competition na sinalihan
0: okay.
1: natin.
0: So,
1: Lilipad po.
0: anong competition ang piniprepare nyo for this year or for next year or ano yung upcoming projects nyo, Jubel?
1: This year po, ang piniprep namin ngayon, nagpo-focus kami sa merong Hip Hop Unite. It's our first time trying out that, ano po, as na-try ko na po siya as a duo. Yung dalawa lang kami ng co-teacher ko. Pero this time, yung mega crew, which means yung malaking group or troupe na tinatawag po. So next June po, June 9, June 20 sa Wellington naman po kami. So pag nanalo kami,

0: again, qualifier ang tawag po sa kanya. Pag qualify kami doon, we get a chance to go to Europe naman. Tapos lalabanan naman namin yung iba't ibang countries naman po na parang ganun po. So
1: itong June 20, Jubel, nasa Wellington kayo to compete or next year pa?
0: This year po.
1: Ah, this year. Okay. Kasi yes, June po. 20 is a Friday. Kasi alam ko, 21 Saturday, nasa Wellington ako.
0: Ah, meron din po kami doon. Meron din po kami, 20 and 21.
1: Ah, okay. Oo. Kasi I know meron akong workshop sa Wellington on the 21st. Eh. So, kasi gusto kong panoorin itong, ano, yung mga dito pa. Saan gano'n natin po?
0: Sa lower hat po, pwede ko po sa inyo i-send yung details just in case po.
1: Okay.
0: Sa lower hat po ba sa Wellington?
1: And then i-push natin, i-promote natin so that marami tayong pala, maraming manonood at it will boost the, ano. Di ba, Jubel, ganun yun, di ba? Yung pag sumasayo ka, like you're a singer or ano, yung crowd, nakakaano yun eh, di ba? Yung parang
0: nangyayagaya ka. Sobra-sobra po. Iba po yung feeling na may nagsusupport sa'yo kesa yung walang tumo, sumisigaw na go, kaya po yan. Iba pa rin yung talagang pag-andami. Parang mas maano kang mag-perform. Parang, parang energizer namin na pagka may sumisigaw or talagang maingay yung crowd. Iba po talaga eh. Tsaka iba rin po talaga yung crowd na after how many years of dancing years in New Zealand, iba yung crowd ng Filipinos talaga.
1: Mm.
0: Talagang... talaga, nagwawala talaga. Kaya nagwawala talaga. Parang, ba't ang mga to? Ang gulo. Parang ganun. Pero parang nakita nila yung ansaya. Ang saya na kahit mag third place kami, second place, kami pa rin yung pinakamasaya. So feeling ko doon kami natatandaan ng mga ibang dance studio rin po. Yung pagka no matter we win or lose, talaga kami yung talagang masaya kami. Kasi yun din yung tinuturo sa students ko na...
1: Enjoy the moment
0: and the bonus of that is winning. Parang ganun yung lagi kong ano sa kanila binibigay na isipin nila. Matalo o manalo, yung pinaka makikip namin is yung process of doing it together from how many months. Importante yung maranasan nila yung training. Parang bonus na pag nanalo, edi thank you Lord. Pag hindi, thank you Lord. Masaya pa rin po talaga. Parang
1: gano'n
0: po.
1: Jubel, itong mga competitions na to, you're not just teaching them, you're also part of the group, no? You also perform?
0: Yes po. Na-dance rin po. Habang kaya pa. So parang, na-enjoy ko rin po na mag-dance with them. At saka, pang padagdag po, siyempre, okay. mas madami kayo sa stage, mas maganda po kasi tingnan. So, yun po. So, kahit po this year, sasama rin po ako with them to perform.
1: Okay, that's good. And then yung enrollment, is it like per term na nag-enroll or ongoing ba yung enrollment?
0: Yeah, per term po, yes po. Tapos anytime naman po pwede sumali pa rin yung mga new students. Anytime naman they can still join. Wala naman ako na kaya term 3 tas late na sila parang okay. I still encourage them to just join and try. Pero yes po, per term.
1: Tsaka siguro meron parang taster, di ba? Parang, sige, try mo. Parang try ganyan. It. Meron yes. Sila na.
0: Yes po, sa first class po nila at sa mga new students, I give out free try. Para at least, hindi din ma-pressure yung parents at saka yung mga kids po. Opo.
1: Parang dun sa mga nanonood, nakikinig po. No? Ito po yung contact details ni Jubel ng Euphoria Dance Studio. Ang mobile number po is 022-566-2549. Ang email po ay jubel.nunez@yahoo.com. No? At ang website naman po ay www.euphoriadancestudio.co.nz. No? Just get in touch with Jubel dun sa mga interesado, kayo mismo, o yung pamilya nyo, yung anak nyo, ay gusto nyo matuto sila. Kasi parang sports din kasi itong dance eh. Yung sports, character development yun, di ba? Itong dance, it develops the character kasi nandyan yung discipline, nandyan yung counting, nandyan yung lahat. May ano eh. Tsaka nandyan din yung, like Jubel was saying, yung competition, manalo matalo, no, parang

0: lives was I able to touch for today. Parang yun po yung lagi kong mantra. Parang, okay, how many lives should we touch for today? Kahit mapasaya natin for 5% lang for today, parang ganun. So parang mas ano po siya, fulfilling bago makatulog sa gabi. So yeah, maybe find a passion that really will touch other people's lives. Parang ganun po. Para at least masarap po sa pakiramdam yung makapagbigay without asking anything in return. Parang ganun po.
1: Very well said, Jabel. Yan po, mga kabarangay, narinig niyo pa, ha? At find your passion, no? Find your why, kung ano yung ginagawa mo. Kasi if you have that, at least naka-angkla ka doon. Kung ano man yung mangyayari, meron ka ng kung saan man naka-angkla din. All the best sa iyo, Jewel. Looking forward to see you this May and probably in June sa Wellington. I will, itong mobile number na to, di ba, yung ina-announce natin, that's your mobile or the company, that's yours, di ba?
0: Yes po, personal number.
1: So, okay, ngayon para doon na tayo mag-ano, pagkita-kita. So, thank you so much, Jobel, ha, and all the best. Yes.
0: And, thank you so much po.
1: No, anytime.
0: Thank you so much po. Sige
1: para mag-push natin, para mag-promote natin sa Wellington o kung saan pa. No? At siyempre, tulong-tulong tayo dyan. So, thank you so much, Jobel. Sa ngalan po ni Jobel Unco Nunez, ang ating kapanayam na teacher po sa Christchurch. At kami po ay nagpapasalamat na pinayagan niyo kami pumasok sa mga tahanan, sa mga puso sa mga panahon na ito. Maraming salamat. Thank you. Take care and God bless. Goodbye for now.
0: Thank you po, Direk Rene. Thank you so much. Bye-bye po.

Maraming salamat at pinayagan niyo ako muli pumasok sa inyong mga tahanan, sa inyong mga puso para sa isang edisyon na naman ng ating programang Barangay New Zealand. Halinawa ay nakapagbigay ako ng konting aliw, kasiyahan, impormasyon at naibsan ng konti ang inyong kalungkutan o inyong paggunita ng ating inang bayan sa pamamagitan po ng ating programang Barangay New Zealand. Tune in again next week, same time, every Thursday at 8 p.m. dito po sa ating Free FM 89.0 sa FM dial dito po sa Hamilton, Waikato and webcasting worldwide sa www.freefm.org.nz. Ako po muli ang inyong kaibigan sa Impapawid na yung palaging talagang mahal na mahal ko kayo at love na love ko kayo at gustong gusto ko itong ginagawa ko makipag-ugnayan sa inyo sa Himpapawid. Direk Rene po dito sa ating programang Barangay New Zealand.